0: At 95.1 to MIA FM, we thank you for tuning in. We appreciate all our listeners and the ongoing support of our community.
1: Malo pito mo me amai ko e tahine tali mai ana ava te ga ko toko ta pe lini fine
2: Malo o falahi atu. Malo au pito ki tune in mai he ahon. Ma ko sia ta ka fanu ngo ta miliona ta. Ma ta ha ka saring e.
1: Te ke lava pe o fanu ngo me fanga fei tu pe I he app.
2: Goia. Whakaseat ki he basically Riverina Tongan Community Association. Oku iaia fwoi bous he ahoni. Whekau aki mo e whonga koe teke, whonga ke koe teke lava koe o chin in mai ai. Pe oke I Griffithini, pe oku ke I Melepoane, pe oke I New Zealand. Nei e tau kau whanongo me New Zealand koe o si, o whalahi atu. Ke kau kiwi, siulalo.
1: Kau.
2: Ki whehu I atu. He kia, kia kakai koni koe whiwhini mo sene, oku nao maheni mo koe koe whiwhine o ke whaita, iai hau ki business whaita. But na, na ke ilo whakaku, oku koe ngā weia na ke whiama o ke huki ai. Huki ai? Koe iyo. Like na ke fa na ke ilo fakaku o kuia he fa taleniti ke faita.
1: Ko e anga ko e oksio o ke ko taleniti a aku. Ko e
2: no oku kawe faita ia e taleniti. He o ke ilo pe te ke ave atu alga feitu ave atu telefonia ke atokotaha ke nau faita I koe. He na fakafoki mai koe e telefoni oku. Tu uko e tafaaki matau au pito ko e saini ni e toileti he tafaaki he. Ka ko atoko taha uki aha nau taleniti ke faita oku nau ilo nau toke poloka e he ke kati e ke oa ai ke asie. So, iyo.
1: Nau kamata I he wafe hua ue, wafe vihaini.
2: Alu kuka ke future.
1: wafe
2: on ua o noen.
1: Wae, kai ki o mana tui ka maha koe ose ne tau e ua mei tolu. He, e ku kamata. He ko e... Ko te fine whakapiko piko au.
2: Si.
1: Moni, o inga he koe ke uwhi ala ngā ue ke uhela ia. Ke uhela ia. Whe mau pia hamea ke uwhai ke mau haku se niti ka oa te ufu uhela ia. Nengo ko uhela ia.
2: It sound like a poto person.
1: Aho pe taha te hela ia, he. Ka ku koia maa lope.
2: Ka oku mea, oku ko, oku ke aluki sene, aluki mele poane, oku aiho ukiki heni iku fifini, aki tonga, he? Oku kawe ngai perks ho ngawe, he? Kaha ho foi mea ko ke sa ia lahi tahai, he being a photographer. Mea ko vi mongo glea whakatomaha.
1: Koe mea peko sa ia lahi tahai, ihe kopako toko taha whaita ki ta kapa, ihe time go te... Travel out of town. How te aru te mamwahe atu pangepiu te e wāpaku te whiawhia whokio ko te toko tāko tokon mai ki au ko hoku ho ape. Hangepe hama aru ko e...
2: Honeymoon.
1: Hangepe ko ia. Ko ia hangepiu te Eva. Ko e mea te alo Eva.
2: Totong koeke ke alo Eva.
1: Iyo.
2: With your offer anga.
1: Iyo.
2: Very good. Ok, mana tui hofo I puka koe. Uruaki, na e vahe ai, na iai ko hapa anga me iai. Ke mana tui?
1: Iyo, na ukamatana e ikai ke u totongi, o hangepeko e taimini na u kolotonga ako foki ke u ngaines nima. Talu o tupu aku iate ke u poto au ia he. Ai, ko kamata taimini kolotonga vale kakai, ta e totongi. Pea te uwhai, ta e totongi, ko hangepeha ku ngā ue, practice ke sai.
2: Work experience.
1: Ko mea tatau pe nau whai I he ku whai tā. O hinga he nau ngā ue, ta e totongi au ia ke lahi ku kakai, ke follows mai mo ilo mai au. He ko monia, na toki hiki mai au ki Australiani, kai ki ufu ilo au ia about the Australian people. Pa ko mea ko nau whai, nau rak whai tā, ta e totongi, pa ko fie fia lahi, Kamata I e ku totongi I he whewhine, paha kai peito e ngalo I kumo ui, ko...
2: Maata.
1: Maata. Ko ia, ko e, ko maata, sorry atu. Me ngalo hingoa maata, lahi faho lahi o faa mo ua ko ki te sio mai kau ko ku alo faita ko ta mai ma ata ki wa nge o faita he birthday ta ua ta ni tamasi pe ko e ku foki ko ki api mo ni na ke ku to ka nga uya pe to tongi he na o so mai ma ata ya ku me akai mo me a foki mo ki api ke ke u fa kau kau ki na e tok po uli e aho ko ya wa ma ata o mai e kisila o fa o paanga
2: Oi.
1: Na pau to ki huu ki whare o whakaawa he, oho vale he, pau pehe, oho, ko, ma, ko tok fua fua, to tongi e au talu o whaiwai tātou to tongi. Pe talu me ai e ku kamata lewa ke u whakasio pe ku fiha whaita amo i mea pehe.
2: Mm.
1: E, mahalo go e whaita ma ma tahai a selilia ni ko au. Mo oni aku.
2: Wen, iyo, iyo, ogo fata la atua tupe, keki apu lolo pe mako, keka ke olava ea.
1: Ko kapau e mamafa, kapata ki fedu tak mai ka au pe atari ato o ato e price, u mamafa pa kai ke fe unga mo pache, u kiko au ia ko, ko kua ia aki. Pa kapau e mamafa pa, pa,
2: business manager. Yeah,
1: pa ke pehe atu ki ai, o, o kai ke utohe taka koe, fedu take taka lolo. He ko kua ia, o ne alu ko fai holo, o, fiha, fiha, fiha, hiri ko ia. Yeah. O kui ki he lai ai aho ko iau aria ka pau ko ma aru ka hamari. O kui whaita pia mo mea whaita ke pehena i ai ka aria o nofo mo e kest.
2: O kui se aria o kui lahe taimia o kui kawe he kau tisko.
1: Iyo. O kui se aho ko ne mea nau whaia. Iyo. E ka pau hike Bryce ko ia ia paketangi kai ko feta noa mai ka lolo. He unga ke UPC he ke whaiha whaita mo mea. Ko ia.
2: Okay, mana tu iho, ko hai mana ke e alo whakatau ako fui tola ko ia?
1: Hange kau ko e... Hange kau... Hai ke mana tu ko tau e nevi.
2: Ko mana tu ilele ia weo ku ulaki vahe ko e he... He ku ngawe ko e he... Naka ngawe he supermark. Mana tu ia Big W na ia fwe Big W i Griffin. He fei tuko ku tuai ko e kai maa.
1: Iyo.
2: Na i Big W. Iyo. Pa ma uku vahe... O kamata ngawe ko ia ina tola e ono mo e se niti ke houa.
1: Iyo.
2: Pa ma uku fwe vahe o se fwe wike taha na tola e faa valo. Paka mana tu ina kau kolos hake McDonald's whakatau e ku fwoi Happy Meal wai paka ulue ke fwoi whale koloa I loto koro ku iko treasure wai whakatau e ku fwoi skivi lan koko
1: ko ha skivi?
2: Hange hafalani mafana woolen one ka ku ale ki aki he
1: iyo long necks
2: long necks iyo whakatau e ku fwoi long neck ko ke katai it was a beautiful e ko fwoi Jumpa faka ofa au pito. Ka ikai ke ngaro ge au. Heku foi ulak vahe. Heku ai mea goena ka alu faka tau a ke ku paanga koia. E ku fie fie amoi. Lu e koi loto kolo hangeko ko ha toko taha tu umari e au we. Tau taha nima lue ati loto kolo. Tai mea koia na ke itotongi a ke cash. Ala tu koe ke ofisi o smao mai peho ki isila moho hingoa iai. Ko lue ati loto kolo. Ko mana tu okpasi hake fu Fu vakapuna kona kutu ugoi loto kolo. He? Hanga koe pestenles.
1: Mm.
2: Lu e koe moe fiere le ipe he koe koe toko taha tu maari e taha au i mamani.
1: Mm.
2: But it's good koe mana tu ipe e au.
1: Iyo, kako tae mini foki koe whaiako koe nao he?
2: No, ngō ngāwe pe au iei apiako. Ko ngāwe a koe community liaison officer. Koe ki ko ngāwe au ia moha kau, moha ufanao ha loki ako.
1: Oh,
2: okay. Now we are now told itu ahe loki ako when na ufa miri moe community. So ko au oku link koe a api ako moe community, pa ko au oku link a api ako mo api. So ka pa fie fetu, taki mai api ki api ako, pa nau huma iau, pa ka pa oku fie fetu taki mai hange ko kaunsolo ki api ako, nau huma nau tolu iau. So ko ngawe ia ako, tau ene tau valu. O ngawe ia.
1: That's good.
2: Yeah. Tau mate awe ia, kufengufua upito ngawe ia. Ngawe
1: ia. Kufengufua upito ho ngawe he ko shia ukula ilaya ngeo hawa koe ke shop o ela mo awi ai. Ai ke uripoti koe.
2: Si, alat pa vea time lunch. Time lunch. Koe, o si taha wain meheni mama alo au pito ho mo ka mai ki he tau polo kalama le ti o tonga, tong and talk time tau fale. I he studio 95.1 2 MIA FM. Mau ki itari mai pe te mafoki atu.